kanmi punchawkuna mana kaypaykupas kanchu, desanimado, yakisqajina tarikuniku, sasachakuykuna pruebakuna unquykuna hamuaptinku. Pero taytay, hanya yanapayku ayku, hanya kaypanchayku ayku, taytayay. Gracias, Señor. Hanwankus kachigaykus kaniku kaysumak punchawpi, Señor. Hangmi taytay nanachikunki ñuqaykupa kawsayniykuwan. Hangmi taytay ñuqaykuwan kuska mayman chayman ritiykupas purichkanki. Gracias taytayayku. Yupay chamuyayki, hatun chamuyayki sutiykita, Señor, kayachigyaypi. Gracias, papá. Gracias. Kaysa Dios mauta chayikus ng diferente yakta kunaman, diferente orjo kunaman, hasa kunaman. Chay pichuriki ko na kias ka churiki ko na uyarich kanko. Wakin hata itay nyo kawangkos ka manyakuch kanko. Kawarita itay sirvo iki kunata, obrero iki kunata, pastor predicador kunata, evangelista kunata, palabra ikipi, obra ikipi, yankah kunata, hawari. Pay kunata kay pancha yanapay taytay. Iglesia ikipak mi manyako ikiko kay tuku pay timpu kunapim taytay sasayanya iglesia ikimang yaykurong chiri yaykuna hukmang yaykuna rakinako ikuna pinyanako ikuna Señor chayna kunan pasakochkan hangya iglesia ikita nanachikoy wakay chaykoy taytayay. Gracias, Señor, gracias. Hanwan kuska taytay hatariku niku kay sumak punchaupi. Señor, kikiki puni yanapawaiku taytay. Gracias, mañakamu yeikiku. Señor niko, Jesucristo pa sumak sutiyampi. Chayna puni kayachung nispa. Amén.

Gracias, uyarik wasqayki kumanta, kuyasqay uyarik yaikuna. Kainatamaham kunawan riki kuskanchana kuykurhanchi, que Radio Cultural Amauta Wayra Wasintakama, alma ikipak tanta, chay kamuchkan, hangmanta pinsarispa, espiritualmente vida ikipi, kalpan chay kuyita munaspa. Radio Cultural Amauta Wayra Wasi, kainanya watakuna, yustaita pobranta serviikuspa, hamkunaman palabra tapa chay kachimuchkan. Amaya oración ni kichik pe hungaro ay kuchu, si hamkona pa yana pa kuy ni kichik ang kay waira wasipa, hamkona yana pa kuy chik. Chayna pi kay evangelio, kay obra, niya opag manginaya puririnampa. Gracias Dios taita mankachu, bendiciones kuyas kay uyerig yaikuna, niyo kawanga, kay kamaya hatir ni programa piña, Dios taita.

Programa sumak punchaw kajllamanta hawan kuskancha kay kamushkaniki uyarillay kay mi wayra wasi amauta hampa wasikipiña uyarillaykuna chinaja kuran kay punchaw Dios taitaman yupaychasun chenayariki pasaykusun kay punchaw tariki uyarillaykuna kay radio cultural amauta siempre han variki kuskancha kay kamunchkan may piña tariki kuptiki paso yarihlay watu kay kamunchkay ki komriki kay sumaja punchao programa en chitakama kuyas kawirihlay kuna Dios ta itaman ha yupaychasun yarihlay kay punchao pipas kay haya juanchi kay punchao taban Dios ta itan jirigi kuyas ha uyarihlay kuna kay haya kay horas turiñin chikuna año hanchikuaña